0: Erek nyate bareng.
1: Aya di tukang sate.
0: Aya di tukang sate libur, tukang sate lagi 7 poe ta.
1: Oh, aya.
0: Libur tukang sate mah 7 poe.